Marty! Turn up the tempo! Give it! Pagi daw kamar, matagal! Pagi nagkatabuli!